0: XFM.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line up na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan
9: at masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
0: XFM.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
11: Sister Pain, ang galang pain.
12: Fast and safe.
11: Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpipili sa mga butika.

0: and nationwide.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Sultan Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sultan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultan Plus Gold and Sultan Vitamin C.
3: Sultan Plus Gold.
6: Ang kape ko, Sultan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sultan, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sultan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
3: Mag-turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan.
3: Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Sultan Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan, kakalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Sultan Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Sultan Gold Coffee Mix.

0: and nationwide.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apandihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
12: Sister Pain, hanggang ang pain.
13: Fast and safe.
12: Sister Pain.

0: broadband nationwide.
1: Yes, to help!
2: Soton Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Soton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Soton Plus Gold and Soton Vitamin C.
2: Soton Plus Gold! Ang kape ko, Soton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Soton, soya at palunggay. Sarap araw-arawin. Soton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lugi, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa. Soton Plus, herbal soap.
9: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Soton Plus herbal soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Soton Plus, herbal soap.
2: Nanamigin.
10: Soton Plus, herbal soap.
2: Soton Gold, coffee mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalap raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Soton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Soton Gold Coffee Mix.

0: was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus, Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea, may malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea, natural na sarap, natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Soup, para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: XFM, trending songs.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako po sinigisang.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Cellphone Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Cellphone Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Cellphone Plus Gold and Cellphone Vitamin C.
2: Cellphone Plus Gold! Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Cellphone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Cellphone Plus, herbal soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit.
9: Santon
10: Plus Herbal Soap. Dura ang
2: akin.
10: Itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan
9: namigin. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-train na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lineup ng produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Opus Nix.

0: Ang mga pauling headlines, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasubina ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
0: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
1: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Suspending Probe.
0: NCRPO handa na para sa ikalimang SONA ni PBBM, Final Security Coordination, isinasagawa.
1: Senador Bongo nanawagan ang mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mack Taxi Rider.
0: Balitang regional, mahigit 200 beneficiaryo na uplift program ng DSWD dyan sa Iloilo City nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
1: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
0: Balitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
1: Sa balitang sports, Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon ng impeachment.
3: Part po ng ating security measures since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trapiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
0: Yan po si NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
4: Kaya malinaw po ang ating panawagan.
5: Convict Sara now! Convict! Convict!
1: Igirit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, may nakahanda umanong susunod na hakbang ang House Prosecution sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila Sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatilian niyang kumpiyansa ang House Prosecution na mananag po ang prinsipyo ng accountability at mapapaburan ang kanilang motion.
3: Very principal, hanapin yung katotohanan.
6: Mm-hmm.
3: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo na nasa side of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
0: Inigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: XFM News Nationwide.
1: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
2: 27.
0: Samantala, mga katropa, handa umano may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng karihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Patatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
2: XFM News Nationwide.
1: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina FISGOC Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng FISGOC, kabilang ang mga issue sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong investigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa batasang pambansa complex, habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon, pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa.

0: LJ Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling iginit na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ang diplomatic protest laban sa China.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senator Francis Kiko Pangilinan, binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
0: Binuhay ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng agricultural extension services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Umabot sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyanteng humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% na mga malapit ng magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Pirma ng Komisyon on Elections o COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSK 2026 dahil wala pang bagong batas na natatakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Logchanko, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Logchanko na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang campaign period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaaring sampahan ng election offense ang sinumang mangangampanya bago ang tinakdang panahon. Luzon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.

0: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa Senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igreat na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ni Go na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng Senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa. Iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
1: Balitang regional.
2: Diyan sa Iloilo, may balita diyan. May 200 benepisyaryo nitong Uplift Program ng DSWD, nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa na XFM Iloilo.
3: Sa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near-poor at low-income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa Uplift Program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga Uplift beneficiaries na walang tinatanggap na benepisyaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idineklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Live report. Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasal Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at pawang mga residente ng Ginseng Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan. Hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil nakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasal Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan na para malapatan ang lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santone, vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
2: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Yan naman sa Chagay Sabela. Sa tropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
4: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Inodi III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City, target na paaralan, diniklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
5: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, SFM News.
2: At katropa, patay na buhaya natagpuan dyan sa may Bataras sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Patay na ng matagpuan ng isang buhaya sa baybay ng Rio Tuba, Bataras sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang Bataras sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Bataras kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lang sa XFM Network Philippines. Weather up Update.
2: Sa tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas ayon sa PAGASA.
0: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte dahil sa habagat.
2: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos magatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Caituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
1: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarina Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ang aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, hatid naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa 106 minutes na Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos ang magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ay kalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampyon nito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Isang mapagpalang hapon mga gilyo namin mga katropa sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. At sa Mega Manila, kumusta na po kayo ngayon pong araw na ito ng Tuesday? Isang araw, no? Sunod yan, Wednesday, tapos Thursday, Friday, Saturday. Weekend. Ayan, so ang bilis natin, advance tayo, no? Welcome po sa Palatuntunan, The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga impormasyon pangkalusugan. Siyempre, hatid po sa inyo ng Yes to Health Incorporated, ang manufacturer and distributor ng Santone Plus Gold. At na iba pang mga dekalidad natin mga produkto, ha? Ang mga produktong gaya ho ng Santone with C na Niacinic Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Supplement for Men, at syempre yung ating mga healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, ha? At yung ating Premium D3 Coffee Mix, at ang pinakabago nating kape. Naku, napakaraming gustong-gusto itong kape na to. Ayong Santone Gold Coffee Mix. Ayan, nakatikim na ba kayo ng Santone Gold Coffee Mix? Ganda pa at lalakas na tunay. Kung hindi pa, try nyong umorder na sa ating mga Yes to Health Clinic and also sa Shopee. Sa mga butika, maghanap po tayo niyan. Basta tatak Yes to Health Santone Gold Coffee Mix, Nagtataglay ng mga herbal extract at ng dalawang napakagandang sangkap, ang collagen at glutathione. Sa mga kababayan natin, mga katropa natin na nais pong mag-text sa ating palatuntunan, ang ating pong studio hotline ay 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At pwede nyong i-text ang inyong mga concern pagdating sa kalusugan. Kung hindi naman maselan, pakilagay ang inyong pangalan at kung saang lugar ho kayo located na nakikinig. At ating sasagutin ho yan sa ikalawang bahagi ho ng ating programa. Announcement lang sa mga nag-aabang ng ating pong nakatakdang health and wellness seminar na ginagawa natin monthly. Sa Quezon City, ang ating schedule, sa mga nandyan sa Manila area, sa Bulacan, Rizal, o sa mas malalapit na lugar sa Quezon City, ang ating pong schedule ay sa darating na August 31, last Sunday of the month. And August 31 ho, meron tayong Yes to Health Wellness Seminar. Of course, libre ho yun, ha? Wala kayong babayarang entrance fee. Yan. At may libre pa yung lunch, healthy vegetarian lunch. At may mga promo pa tayo, may mga activity tayo na mai-enjoy nyo. At ang importante doon, pwede ho kayong makinig na ating seminar. At pwede maka-discount ng ating sa ating mga produkto, at pwede rin kayong makapagpakonsulta at the same time. Kaya kung wala kayong gagawin sa August 31, punta ko kayo sa Yes to Health Wellness Clinic. Ha? Bibigay natin yung address mamaya. Malapit lang naman po yan sa MRT Quezon Avenue Station. Kaya hindi kayo mawawala kung pupunta ko kayo doon. At ang ating mga consultation schedule mula Sunday hanggang Friday from 9 a.m. up to 5 p.m. At dito naman sa Batangas City, ha? Andito ngayon ang inyong lingkod para sa ating scheduled consultation hanggang mamaya pa tayong alas 5 ng hapon. Kaya kung meron ho kayong concern, gusto nyong idulog at itanong, pwede ho kayo magsadya sa aming Yes to Health Clinic. Dito sa Batangas City, located tayo dito lamang sa ground floor, Block E, City Mart, Kaido Plaza. Barangay Kalikanto, Batangas City. Yan ho yung dating Kaido Commercial Center. Kaya tumawag sa 0962-349-1256. Sa Yes to Health Clinic, marami ho kayong pwedeng i-avail. Pwede kayong mag-avail ng ating pong mga naturopathic modality, mugukbuyang with acupuncture. Meron po tayong ID talks, meron tayong consultation with the use of Radotech, live blood analysis, Meron pa tayong QRMA sa ibang mga branches natin. Meron tayong Iridology. O, depende ho sa mga branch kung ano expertise ng ating mga consultant na makatutulong para malaman kung ano yung mga namumuong problema sa ating katawan, especially mga weaknesses and deficiencies. Yan ang kagandahan kasi sa naturopathy kasi naka-focus kami doon sa mga early onset of disease. Hindi kami nakatingin doon sa sakit mismo. O, kasi prevention is better than cure based on our principle. Kasi kahit anong gawin mong matitinding gamutan, kung nagkasakit na sira na, naku, habol ka talaga ng habol dyan. Unlike yung hindi pa nagkakasakit, humihina pa lang, nag-uumpisa pa lang, pwede mo nang maagapan. So, sa nais bumisita sa Yes to Health Wellness Clinic, pwede hong puntahan ang mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Kuyo Palawan Branch, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, beside Federal Hotel. Pwedeng tawagan sa 0985-052-1502. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Tagum City Branch, door number 4, Kakayurin Building, Tagum City Public Market, in front of Jolly Pharmacy, likod ng Real Marketing, Tagum City Public Market, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Okay, para po sa ating health info, pag-usapan natin ang tungkol sa cancer. Kasi lately lang, ano? Muli na naman nating nakita at na-aware tayo sa kondisyon na cancer. Dahil may isang very prominent and famous na doktor na lahat natin hinangaan yan, ano? In fact, panahon na tayo nasa Salamat Doc Medical Mission Garden,
4: volunteer tayo doon. Ito ay lagi nating kasama sa mga medical mission, si Dr. Willie Ong. At siya na rin nagsasabi na yung case ko, pwede nyo maging reference of study para ma-aware ang ating mga kababayan with regards sa sakit na cancer. Kasi itong cancer po ay hindi ito biro, ano? At kahit sino ay pwedeng tamaan po nito. At walang sinasanto, anumang edad, anumang personalidad, anong estatus sa buhay, ay pwede po tayong magkaroon ng cancer. Ano nga ba tong cancer or the big C? Alam nyo, sa Pilipinas, way back, I think 30, 50 years ago, ay hindi naman kasama ang cancer sa halos top killer disease sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bahagi ng mundo, ano? Especially sa mga Western countries, ang cancer or malignant neoplasm ay parte na ito ng top killer diseases. Sa Pilipinas, ito'y pangalawa sa sakit na heart attack. At sa ibang bansa, sa Western country, may mga taon na ito ay number one, ha? Na killer. At medyo nakakaalarma na ang nagkakaroon ng cancer. Ano nga ba ang cancer? Ang cancer ay isang sakit na kung saan ang ating mga healthy cells ay hindi kontrolado ang kanilang pagkalat at paglaki. Ang cancer po, nag-uumpisa yan kahit sa ang bahagi ng katawan na alam naman natin that the body is composed of trillions of cells approximately. Eh normally, yung ating mga human cells ay nagmumultiply yan. Mayroon tayong cell division process na ito ay mahalaga para yung mga namamatay na mga cells, mga damaged cell, aging cells, ay mapalitan ng bago. At kapag ang mga cells na ito na depektibo o kaya matanda na ay dumating sa tamang panahon, ang tawag doon ay apoptosis or programmed cell death, na kung saan may nakatakdang time kung kailan mamamatay ang isang particular cell sa ating katawan. May timeline lang yan. At pag sila ay dumating na sa timeline na yan, oras na nila, nag-i-insinuate sila ng tinatawag na self-destruct mode or suicide. Yan. Ang tawag doon ay apoptosis or programmed cell death. Eh, during the time na ang ating katawan ay nagkakaroon ng cancer, hindi nangyayari ito sa ilang particular na mga cells. Instead na sila ay mamatay ayon sa program ng katawan na normal, supposed to be, it will happen, eh they refuse to die and they will start to multiply. At pag nangyari yon, mga kaibigan, mga katropa, na yung isang defective cell ay nag-multiply, what will happen? Yeah, magkakaroon tayo ng growth of tumor na kung saan ang mga nandoon na mga cell, mga rogue cell, mga zombie cells, ay they refuse to die. And nangahawa pa sila, at ang problema sa cancer, wala silang definite size. Talagang tuloy-tuloy ang kanilang paglaki at pag-multiply. Ang mga healthy cell, once they grow at they reach the peak size, merong tinatawag na na program ang katawan, hihinto na sila sa paglaki. Di ba? Kaya nga tayo, kahit tayo magkaroon ng sugat, so kapag tayo ay nag-heal, di naman nagkakaroon ng another growth, di ba, sa ating katawan. Unlike pag ang tao ay nagkaroon o nag-develop ng cancer cells. Ito mga rogue cells na ito. At maraming mga dahilan ng pwede itong mangyari sa ating katawan. Pwedeng yung genetic changes na kung saan nagkakaroon ng error o pagkakamali doon sa ating cell division. Nagkakaroon ng damage yung DNA, nagkukos ito ng harmful na effect. Yung mga, especially yung mga substances na mga chemical that are called carcinogenic. And also sa environment natin, nandyan po yung too much exposure po sa ultraviolet rays mula sa araw. And also yung chemical like tobacco smoke at marami pang iba. May mga preservatives sa pagkain, additives that are known to be carcinogenic. Kaya binaban yan, ano? Even sa mga cosmetic products, may mga natutuklasan ng FDA na ito ay nagkukos ng cancer. Okay naman sana yun. Kaya lang, alam mo ba, mostly, natutuklasan ito ng FDA at ibinaban ito kapag may nangyari ng maraming cases na kung saan it's alarming. Kaya sinasabi ng FDA ay iban, di ba? Pero mostly, nakikita nga nila yung effect niyan kapag marami nang naapektuhan. Yun yung aking pagtingin lang sa history, ano? Like yung mercury. Diba, mercury, mostly ginagamit yan sa mga cosmetic product. At lately lamang, naiban ito dahil nga sa naitalang epekto nito sa mga tao na nagkukos ng cellular mutations or cancer. Pwede rin yung cancer ay mangyari kapag meron kang inherited genes of cancerous genes sa inyong mga ninuno. Yan ang problema, ano? Pero out of all cancer cases, it's only 5% ang maikokonnect natin doon sa genetic or hereditary tendencies coming from our relatives. Maraming klase po ng cancer. There are more than 100 different kinds of cancer. Pero meron itong iba-ibang klasifikasyon. Ang isa dyan, yung tinatawag na carcinomas are the most common. Kaya pag nagpapa-check up at na may nakalagay na carcinoma sa inyong mga laboratory or diagnosis, kabahan ka. Basta may oma, ano? Kasi ito po, ibig sabihin ng carcinoma, ito ay cancer. So, ang carcinoma, nag-start yan sa ating skin or sa mga tissues na nakakover sa surface po ng ating internal organs at mga glands. At ang carcinoma, usually, nagpo-form yan ng solid tumor na pwedeng lumalaki at later on ay mag-metastasize o kakalat sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. At ito ang pinaka-most common type of cancer, katulad ng mga prostate cancer, breast cancer, yung lung cancer, colorectal cancer o yung cancer of the colon and rectum, ito yung most common type of carcinoma. Ayan, yung cervical cancer, ganun din. At ito ay isang uri lamang po ng cancer. Mayroong tinatawag na sarcoma. Ito yung tumama kay Dr. Willie Ong. Ano yung sarcoma? Na ito yung nagsisimula sa mga connective support ng ating katawan. O, katulad po ng ating mga fats and also muscle, nerves, tendons, yung mga joints, yung mga blood vessels natin, yung mga lymph vessels, cartilages, or even connective tissue sa bone. So, doon yan nag-ano. Kaya mostly, yung mga sarcoma, makikita mo lumalaki yung binti, lumalaki yung braso, lumalaki yung isang bahagi ng katawan ng maraming muscle. At ito ay hindi basta-basta. Minsan, yung bukol, mahita mo, ano? Magta-times 3 yung laki ng hita mo. At walang masyadong cases na madalas ang sarcoma, kaya ito ay very rare type of cancer. Kaya nga, sabi nga ni Doc Willie Ong, doon sa kanyang, pinanood ko talaga yung kanyang vlog, ako'y lungkot na lungkot kasi nga, isa siya sa ating paboritong pakinggan, ha? As a senior doctor at isang advocate ng alternative medicine din, mga herbal extracts, yung mga natural medicine. Pinopromote din yan ni Dr. Willie Ong, ano? Aside from medical mainstream treatment, kasi siya ay medical doctor na ang kanyang specialty is cardiology. Pero sabi nga niya, yung kanyang cancer na sarcoma is masyadong traitor, ano? Tumago at hindi agad nagparamdam lately. Saka na lang naramdaman nung malaki na. Hanggang sa yung puso niya ay pinupush na, lumalaki, pati paglunok, hirap na hirap siya. Ha? Ito po ay sarcoma. Yung sarcoma, isang napakahirap labanan na type of cancer. And commonly nakikita to sa bahaging ng katawan ng mga muscles, tendons, yung mga connective tissues. Pero yung tumama kay Dr. Willie, talaga medyo matindi yun kasi nga, nasa kanyang abdomen na lumalaki hanggang sa yung kanyang chest cavity na pupush na. Eh, what will happen to you pag nangyari yan, di ba? Kaya, ipag-pray natin siya, no? Bilang suporta natin sa kanya. Walang imposible sa Diyos, ano? Ang isang uri ng cancer, leukemia. Ito naman ay cancer of the blood na kung saan, nag-change yung healthy blood to blood that is growing uncontrollably. Hindi na makontrol yung pagdami ng mga walang kwentang blood cells sa katawan. Kaya ang nangyayari, naapektuhan ito lahat, ha? yung ating circulation at yung sistema ng ating pong metabolismo. Kasi napaka-importante ng healthy blood. Dahil yung dugo natin ang siyang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan natin sa ating katawan, nutrients, oxygen, at iba pa. Pati yung pagtatapo natin ng dumi mula sa cells na kinukuha na ating ng dugo natin. And inilalabas siya through the lungs. Tapos, muling ibinabalik yung oxygen and nutrients dun sa iba't ibang cells natin. Kaya pag nagka-problema nito, nagka-leukemia tayo, talaga malaking problema. Ang dami ng mga kilalang tao na matay sa leukemia. Ang isa sa pinakasikat dyan, si Francis Magalona, si Francis M., di ba? Na talagang, although ginamot siya, pero talagang bumigay na rin yung kanyang katawan. At alam natin lahat dyan, is leukemia, no? Yung isa naman yung lymphoma. So, lymphoma is tumutubo ito sa mga kulani o lymph gland ng ating katawan. Yan. Usually, ito ay isang cancer na pwede maging secondary. Ibig sabihin, yung mga nagkaka-breast cancer, tinatamaan din yung kanilang mga kulani, di ba? Pag kumakalat na yung cancer. Pero may mga cancer talaga na directly nagmumula sa ating mga lymph system natin. That's why tinatawag itong lymphoma. Kung ano kasi yung origin ng cancer, makikita mo, doon isinusunod yung pangalan ng isang cancer. That's why there are many types of cancer. At lahat ng cancer na yan, mga kaibigan, ay nakamamatay na dapat nating i-prevent. Kasi ang cancer po ay preventable. And good thing, ang cancer, pag maagapan mo, ay treatable. Ang pinakamahirap lang sa cancer, kapag umabot ka na doon sa stage 3 to 4 or terminal cases, dahilan na rin sa misdiagnosis, hindi ka na nagpa-check up, kaya hindi na-diagnose, tinan mo, at parang tinitipid mo yung sarili mo, minsan ganun eh. Dami mo na nararamdaman, napapansin mo, may abnormality, hindi ka nagpa-check up, di ka ba lang humihingi ng advice, di ba? Doon ang nagkakaroon ng problema na kapag ang cancer po ay lumala, even chemotherapy gagamitin sa'yo, it will cause a lot of complications na, pero ang chances of healing ay hindi ganun kataas. Ha? Kaya nga kinakailangan talaga, agapan natin, di ba? Daig daw ng maagap, ang masikap, ang masipag, ang mapera. Ganun. Kasi kahit na marami kang pera, kahit sino ka pa, pag hindi mo nakita agad na may ganun kang sakit at lumala yan, talaga medyo mahirap po. Ano? Kaya nga, ang naturopathy is for preventive approach. Ibig sabihin, tayo ay gumagawa na ng way through healthy lifestyle, through taking supplements that are very rich in antioxidant, katulad ng Santon Plus Gold, na hindi natin sinasabing gamot sa cancer yan or gamot kung saan-saan yan. Ito'y isang uri po ng paraan para maihanda ang katawan natin against any kind of problem, especially cancer, that are very hard to cure, lalo na kung lumala na po ito. So, may mga pamamaraan to prevent cancer based on proven studies, ha, na dapat nating malaman. Una-una sa lahat, kung gusto nating maging normal ang ating cells at hindi magkaroon ng mutation, let's maintain a healthy weight. Iba-iba ang weight standard sa ating pong katawan, ano? Iba't ibang edad, iba't ibang forma ng katawan, iba't ibang tangkad. May iba-ibang ano yan, normal range of weight, ano? Na kinakailangan ma-check natin in a normal status ng weight natin. Kasi alam niyo po bakit? There are 13 different kind of cancers na pwede daw ma-prevent kung normal ang ating body weight. Kasi yung fats, tandaan natin, that fat can contribute to development of cancer in many cases. Ha? Kaya pag meron tayong normal weight, na-check natin yung ating cholesterol, ating fat volume, 13 klase ng cancer yung pwedeng maiwasan natin. Kaya dapat daw ay normal ang ating weight. Mag-exercise ng regular, kasi kapag nag-exercise tayo, nautal na doon. Nagkakaroon ng magandang function ng ating immune system kapag tayo pala ay pinagpapawisan at nag-ehersisyo. Yan, gumaganda ang ating dali ng dugo at maraming bagay sa ating kalusugan ang nagiging okay kapag tayo ay nagre-regular exercise. Hindi naman natin kailangan mag-gym na rigid yung pagbubuhat na mabibigat. Hindi naman yun ang kailangan natin. May mga taong gano'n ang kailangan. Pero in general, kailangan lang natin na pagpawisan in certain activity like walking, stretching, Yan. Every day, at least 30 minutes. Hindi po ito trabaho, ha? May isang pasyente. Dok, ako po ay kargador, ha? Trabaho ko po yun. Kaya lagi ako nag-exercise every day. Oh, okay naman. Pero ang exercise na binabanggit natin in general is yung relax ka at nakafocus ka sa yung ginagawang ehersisyo. Hindi yung stress ka dahil kailangan mong tapusin, ikarga yung isang daang sako ng bigas, di ba? Eh, hindi yun relaxing na exercise. Okay, ikatlo, huwag manigarilyo at iwasan ang mga bisyo. Dati, cigarette smoke lang. Kasi ang sigarilyo ay mayroong more than 1,000 chemical in the cigarette smoke. Take note of that, ha? Kaya nga, di ba, ang DOH ay nagpasa, ha? Meron tayong batas niyan na halimbawa, ikaw ay manufacturer na sigarilyo, ilalagay mo sa pakete na sigarilyo yung mga hazard or warning, health hazards. Minsan nakikita ko sa pakete na sigarilyo, nakalagay yung mga itsura ng mga may cancer na inopera na nilalamunan, yung mga tumor, yung kung ano-ano. Naka-picture pa mismo sa sigarilyo para takutin yung mga cigarette smoker na iwasan ang paninigarilyo, pero wa-effect pa rin sa iba yan. Tinaas na nga yung presyo ng sigarilyo, ganun pa rin, di ba? So, ibig sabihin, one of the common cause of cancer is cigarette smoke. And now, kinokonnect na nila yung vaping sa mga lung cancer na kanilang natutuklasan. O, di ba? Meron ko yung isang naging pasyente na babae na meron siyang lung cancer. Kaya ako nalulungkot kasi sabi niya, Dok, hindi naman ako naninigarilyo. Pero ang tanong ko, yung mister mo po ba o any relative naninigarilyo? Sabi niya, mister ko chain smoker since we are married for 25 years or more, talagang gano'n na yung kanyang problema. Naninigarilyo, tuloy-tuloy yan, chain smoker. Pero siya ang nagkaroon ng lung cancer. Kakalungkot, ano? Kasi yung second hand smoke, even the third hand smoke, ay may mga chemical na pag na-inhale natin or na-contact sa ating skin, can trigger cancer. Kasi mga carcinogen yung nandoon sa sigarilyo. Kaya, if you love your family, kung ikaw ay nakikinig ngayon, naninigarilyo ka, huwag ka naman damay ng iba na relative mo. Pero ang pinaka-the best advice na gusto kong ibigay, hinto ka na. Makatipid ka pa, wala pang gastos. And, isa pa, hindi pa mamimiligro yung mga nasa paligid mo. Kaya quit, please quit smoking. Eat a healthy diet, a balanced diet. Hindi pa pwedeng kumain ng wala kang element gaya ng fats, ng protein, ng vitamins and minerals, ng carbohydrates. Dapat lahat meron ka niyan. Ha? Kasi ito po ay element of nutrition that we need in eating our food. Pero pinaka-suggestion ko to avoid cancer, dapat mas mataas ang plant-based food sa inyo. If you're not a vegetarian, kami for many, many years, so talagang hindi kami kumakain ng karne. And also yung mga isda na yan. Basta plant-based lang po kami. Pero, hindi naman ibig sabihin, pag vegetarian ka, hindi ka magkaka-cancer. Meron din mga nagkaka-cancer, pero hindi gaano marami. Because we need to eat foods that are basically high in plant-based sources. Kasi ang plant-based, ang merong mga antioxidant that are known to be anti-cancer in property. Sa pagkain pa lang, ma-prevent na natin yung cancer eh. Diba? Kaya kinakailangan daw ay kumain tayo ng pagkain mayaman sa antioxidant that are mostly vegetables, fruits, and plant-based sources. Yan. Kung mahilig kayo sa mga mushroom, naku, kain kayo ng mushroom. Ang mushroom ay may polysaccharide that are known to be anti-cancer. Kaya yung mushroom, napaka-importante niyan. Ikalima, mag-focus tayo sa mga pagkain that have natural cancer preventive phytochemicals. Ha? Isa-isahin ko yung mga sample lang. Ano? Marami kasi ito eh. Una, allicin. Ang allicin ay matatagpuan mo sa garlic. Oh, di ba? Kaya ngayong Santong Plus Gold, nilagyan natin ng garlic kasi ang garlic is hindi lang siya maganda sa balance ng cholesterol, maganda rin siya para sa ating immune system and prevention of infection. Ang allicin ay nakatutulong din dahil meron siyang anti-cancer phytochemical. Yan. Kaya kung gusto mo na maging healthy, especially colon cancer, prostate cancer, di ba? Na hindi ka magkaroon ng ganyan, always eat garlic every day. Either fresh or cook or in supplement form. Meron garlic at garlic oil, di ba, na tinatawag. Santo Plus Gold, meron tayong extra of garlic dyan na matatagpuan sa isang kapsula, no? 50 milligrams. Meron din yung santones. Ang santone ay hindi lang sa mangosteen. Marami pang iba na merong santone, ano? Kaya lang ang santone from mangosteen ang isa sa pinakakompleto. Kaya kumain tayo ng santones at isa dyan ang mangosteen na source. Try terpenoid. Matatagpuan mo sa ampalaya. Yung mga bitter. Ha, medyo mapapait. Eh, nagtataglay ng mga anti-cancer property gaya ng triterpenoid. At ang ampalaya ay mayroong pag-aaral na nagsasabi na mayroon itong anti-cancer phytochemicals like betalains. Flavonoid at anthocyanin, matatagpuan mo sa mga makukulay, matitingkad na kulay ng mga prutas at gulay gaya ng mga berries. Ha, kasama na rin dyan yung mangosteen, yung mga grapes, yung ube, di ba? Meron siyang anti-cancer phytochemical. Lycopene. Ha? Laging pinopromote noon panahon. No? Lycopene is anti-prostate cancer. Dahil ang lycopene ay merong natural pigments na red pigments na makatutulong sa prevention of cancer. Yan. Chlorophyll. Yung mga green juices ay meron ding blood cleansing ability that prevents chemical na nag-accumulate sa katawan natin, kaya nakakatulong sa pagpigil sa pag-develop ng cancer. Kaya yung mga malunggay, ampalaya, spirulina, naku, napakataas ng kanyang chlorophyll content. Kaya pwede po natin itong araw-arawin. Yung namang sulforaphane ay matatagpuan natin sa mga cruciferous vegetable. Ito mga gulay na to, eh, gaya ng cabbage, broccoli, cauliflower, mataas ang kanyang sulforaphane na tinuturing na magandang prevention sa breast, uterus, and prostate cancer. O, diba? So, pagkain pa lang. Pag kinakain mo, eh, preventive na sa pagkakaroon ng cancer, mga kaibigan. Isama mo pa yung pag-limit sa inyong pag-inom ng alcohol. Mas maganda nga, walang alcoholic content ang ating iniinom. At proteksyonan ng ating mga balat laban sa matinding sikat ng araw. Dahil itong sikat ng araw ay ionizing ang kanyang result sa ating balat. Pwedeng magkaroon tayo ng skin cancer. Ano? At ganun din, iwas-iwas sa sexually transmitted infection dahil ito ay pwede mag-cause ng cancer, especially sa mga kababaihan, yung human papilloma virus or HPV. Eh, nagiging trigger ito pagkakaroon ng cancer of the uterus or cervical cancer. And ganun din, iba pang mga sexually transmitted disease. Kaya alam nyo nang gagawin nyo para hindi kayo magkaroon ng STD, ano? Ha? Pag may asawa kayo, maging loyal kayo sa inyong misis. Huwag iba-iba yung partner natin dahil yun po, delikado po yun. Magkaroon ng quality sleep kasi ang pagtulog po ay preventive sa stress at ito'y nakakatulong upang ang katawan natin na magkaroon ng magandang recuperation, repair, and restoration. Na kung hindi mangyayari, eh magmumutate ang ating cells into cancer cell. Tandaan nyo, that stress can cause cancer. Sabi nga ni Dr. Willie Ong, lumala daw siya after ng time na siya ay kumandidatong vice president, ang daming nang basa kanya. O, diba, nafe-feel ko yung kanyang sama ng loob eh. At doon, dinamdam niya, kaya siya nagkaroon ng matinding stress, kaya sabi niya, yun ang nagpalala sa kanyang sakit. Totoo po yan. May pag-aaral na nagsasabi na kapag tayo ay laging nai-stress, ay bumabagsak yung immune system function natin and also yung cellular energy natin bumabagsak, that can lead to formation of cancer. Kaya matulog tayo na maaga at iwas sa negative emotion, mga kaibigan. At kailangan natin ng enough vitamin D because vitamin D is one of the best anti-cancer nutrients. Yan. Ayon sa mga pag-aaral, yung mga merong prostate cancer, colon cancer at other malignancies ay merong mababang vitamin D level sa kanilang katawan kapag sila ay tinitingnan. Kaya mahalaga talagang vitamin D, ano? At iwasan natin ang mga environmental toxin as much as possible. Organic yung mga ginagamit natin, much better. At isa sa pinaka-importante, magpa-check up po tayo. Huwag tayong matakot magpapa-check up. Okay? So yun ating health info ngayong araw na ito. Sana po tayo ay makaiwas sa cancer. Pwede tayong uminom ng mga supplements that are proven to give us antioxidant gaya ng Santone Plus Gold. Uminom lang po tayo ng 1 capsule 3 times a day. At kung meron na po tayong cancer, doblehin. Gawing 2 capsules 3 times a day kasi kailangan natin ng mas maraming antioxidant once we are positive sa cancer. At yan po, syempre, ay mabibili na natin sa lahat ng ating mga partners, mga distributors, mga butika, at sa lahat ng Yes to Health Clinic sa ating pong lugar. Marami pang ibang produkto ang Yes to Health na makatutulong sa balance at vitality natin para makaiwas tayo hindi lang sa cancer, ganun din sa ibang mga pagkakasakit.
1: Southbound Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Adam, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-trade na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Southbound Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa api oxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Southbound Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagan na ka pa. Bibili sa mga butika. Southbound Plus Gold.
5: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Southbound Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Pinaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang effect sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Southbound Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Wake up!
1: Start your day right. Mag-Southbound Plus Coffee Mix na. Ang kape na di lang pampagising. Nagbibigay pa ng energy. Southbound Plus Coffee Mix. With soya, manunggay at Southbound. Kape na, gamot pa. Southbound Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus.
9: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
12: Sinaro namin, napaka-sensitive. Hindi po rin mauna ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Southbound Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pharmacy.
13: Southbound Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Southbound Gold Live Testimony.
14: Arthur Balito, dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging acidic. Lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Southbound Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na acidic. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Southbound Gold.
1: Southbound Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Southbound Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Southbound Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Southbound Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa The Secret of Health dito po sa Yes to Health at sa mga XFM stations na inyo pong pinakikinggan sa XFM 99.5 Mega Manila. Yan, pinakabago nating katropa sa Kamaynilaan na ating pakikinggan araw-araw. Ano? Siyempre. Marami ho kayong matututunan dito. May-enjoy nyo pa yung mga music, di ba? Kaya araw-araw ho, samahan kami, ha? Mula po Linggo hanggang Biyernes sa ating pong programa sa himpilan pong ito. At syempre, dun sa mga ngayon lang nag-tune in sa ating pong programa, paalala lang, meron tayong mga, ano ha, ngayon, consultation. Dito po tayo ngayon sa Batangas City para sa ating regular consultation schedule. At kung nais po ninyong pumunta dito, no? Hanggang alas 5 pa ng hapon, located po tayo sa ground floor, Block E, City Mart Caido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Yan. At pwede po kayong tumawag sa 0962-349-1256. At ganun din sa Quezon City, nandyan po tayo. At pwede kayong tumawag sa 0969-627-1262 para po sa mga inquiries. Ano? Located lang yan dyan sa second floor, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat po ng

0: At syempre, sagutin natin ang inyong mga katanungan at bago yan, sa mga nagnanais pong sumubok na ating mga produkto, ang ating mga produkto ay pwede nyo nang bilhin sa mga butika sa inyong mga lugar. Pwede ho sa lahat ng Mercury Drug Stores. Siyempre, sa mga St. Joseph Drug Store, The Generic Pharmacy or TGP, South Star Drug, Generica Drug, sa mga All Day RX at All Green Pharmacy, ha, sa mga Vista Mall. At ganun din sa mga local na ano, pharmacy o butika, tanong nyo lang ho ang produktong Tatak Yes to Help. Ayan po, mabibili nyo na yung ating mga produkto, ha, saan mang lugar. At kung wala talaga, ha, eh, sa ating pong Shopee online store, hanapin lang ang Yes to Health 2011. Ayan, Yes to Health 2011 para po sa ating mga nais na subukan kung kayo po ay nagpapatronize ng ating mga produkto. So, time na para sagutin natin ang mga katanungan ng ating mga katropa.
1: Secret of Health Live Advice.
0: Namamana po ba yung problema sa hormones? Pwede po ba pagsabayin ang Santon Plus Gold at Santon Santon Gold Coffee Mix? Ayan, okay. Oh, yes, hormonal imbalances pwedeng mag ano yan, mayroong genetic component ano na pwedeng namamana. Ayan, base sa mga pag-aaral, no. But kadalasan, ina-influensyahan ito ng ating lifestyle, okay, ng environment, and the overall health condition. O, kung talagang medyo na tayo, kulang tayo sa nutrients, mataas ang level of stress, hindi maganda yung lifestyle natin. Alam nyo na, yung mga ngayon, mga kabataan, iba na yung lifestyle nila, iba yung habit, ano? Eh, pwede ito maka-apekto, bukod pa doon sa genetic predisposition. O, kaya minsan, sa isang family, namamana ng anak yung nagiging problema ng ina o ng ama, na mga problema may kinalaman sa hormones. Isang text naman, sabi dito, pwede po bang uminom ng turbo dietary supplement dahil meron po akong problema sa prostate? Paminsan-minsan, nahihirapan akong umihi at paggabi, kadalasan 4 beses akong bumabangon para umihi. Medyo nahihirapan po ako kasi lagi akong napupuyat. Tatay Victor ng Antipolo City. Ayan, si Tatay Victor, ano? Oo nga naman, kapag meron kang prostate enlargement, siyempre, isa sa pinakang pangunahing symptom ano ng nagkakaroon ng development ng prostate enlargement, apektado yung pag-ihi, kadalasan maya't-maya, lalo sa gabi. Kasi paggabi, di ba? Mas maganda sana dire-diretso yung ihi mo. Kaya lang yung ating pantog hindi na empty completely. Kaya pakiramdam mo maya't-maya para kang naiihi. Di ba? Kasi yung scenario, pag may enlargement ka ng prostate, parang nasasakal niya yung ating tinatawag na urethra. Ha? Dinadaanan ng ihi mula sa pantog palabas ng ating katawan. Kaya yung nagkakaproblema doon. Ano? Malaki din ang nagagawa ng hormone pagdating sa balanse ng ating kalusugan ng ating prostata. Oh, may tanong dito, pwede rin po ba sa mga bata ang Santon Plus Gold? Pwede. Lalo na kung yung mga bata ay kumakain naman na sila ng regular food, pwede nyo silang bigyan. Yung pamangkin ko na 6 years old, dati matamlay. So binigyan ko ng 1 capsule a day ng Santon Plus Gold. Ayan, sumigla yung ano niya, yung kanyang katawan, naging palalaro na. Which is dati, laging sinisipon, nangihina. Parang anemic pa nga . Kasi walang ganang kumain. Pero binigyan natin ng Santon Plus Gold. Kasi nga, yung nasa Santon Plus Gold, pagkain din yun, kaya nga lang functional food. So pwede siya. Hindi lang siya recommended, syempre sa mga baby. Kasi iba naman talaga yung diet ng mga bata, ng mga sanggol. Pero pag kumakain na yan ng regular food, solid foods, Pwede na nating bigyan. Kahit isa lang sa isang araw, pwede na yun. O kaya paminsan-minsan, pag hindi maganda yung pakaramdam nila, sa tingin nyo parang may sakit, bigyan nyo. Para makatulong po sa kanila. O basta tayo ng iba pang mga text message na ating

0: receive, ano? Okay, sabi dito, tanong ko lang po, nasusuka po ako palagi pagkatapos kong, ano to? Pagkatapos kong minsan mahapdi, asikmura, jet tesoryo po ng panakan nara. So, pagkatapos kumain, nasusuka siya. Ayan, so mahapdi. Ibig sabihin, mataas ang acid mo, hyperacidity. At yung sinasabi mong nasusuka, baka, pacheck ka, baka may acid reflux ka na. Ha? Kasi, commonly, pag hindi magandang panunaw, mga kaibigan, ito nagkakaproblema eh. Ha? Laging acidic, maasiman tiyan, humahapdi. Yan ho ay unang-una, pinakang manifestation na tayo ay hindi natutunawan ng maayos. Kasi kung maayos naman ang panunaw natin, hindi tayo magkakaroon ng hyperacidity. Eh kaso, yung mga kinakain natin kadalasan, pwedeng hirap i-digest ng ating tiyan. O kaya naman, wala sa tamang oras yung pagkain natin. Kasi alam mo, tao sanay ng anytime maisip kumain at may pagkain, kakain talaga eh. Eh ang ating tiyan, yung digestion ng tiyan natin, ayon sa mga pag-aaral, mas maganda talaga ang rest ng tiyan natin sa digestion, at least mga 4 hours minimum. O kaya the more na mas ang diet mo, yung pagitan ng pagkain mo na oras, eh mas malayo sa isa't isa, mas favorable sa ating digestion. Kaya di ba marami na ngayon nagda-diet, yung OMAD, di ba, yung 1 meal a day. Okay? Huwag naman nomad yung no meal a day. May mga intermittent fast, yung 16-8. Merong 2 meals a day. Ako, I prefer 2 meals a day. Yan. Kasi mas hiyang sa tiyan. So, kumakain ako ng around... pagising sa umaga, halimbawa, gumigising ako ng 7 o'clock. Pag medyo tinanghali. Yan. Iinom na ako ng ano, mainit na tsaa. Kung hindi tubig, ang una. Iinom ako ng herbal tea. Then, after tea, medyo makakaramdam ka na ng ano yan. Tatawagin ka ng CR niyan. Pag maka-CR ka na, then you will take coffee, yung ating Santon Gold Coffee Mix. Yan, iniinom ko yun sa morning. And very light lang yung aking morning talaga pagkagising. So, ang meal ko niyan, magsisimula ako ng mga magti-10 before ako pumasok sa ating studio. So, kakain ako ng first meal ko niyan. Then, next meal ko niyan, mga 3. Yan. Tapos, very light na. So, ang hard meal lang natin, mga 2 beses ng isang araw. Maganda. Maganda sa pakiramdam. Kasi alam mo, ang tao, kapag laging indigestion, kain ng kain, hindi natutunawan, ang dami hong nagiging problema sa kanyang katawan. Sa kabihira ko nakakita ng namamatay sa ano, sa gutom. Ha? Karamihan nakikita ko, yung mga taong kain ng kain, tapos nagkakaroon ng mataas na kolesterol, mataas na uric acid, yun ang karamihan. Kaya, ang pagkain ho, basta quality yung food na kinakain natin, hindi dapat, hindi dapat kayo matakot doon sa medyo maagwat ng konti yung meal hour ninyo. Tayo ay makinig. Ay dito, Dok, anong sakit po ba yung masakit ang ulo tapos walang gana kumain, matamlay, parang wala sa sarili? Anong gamot po ba ang dapat dyan? Salamat po. Baka nalipasan. Di ba? Pag lagi, alam mo, yung mga ano, pag ay, sinabuti, sinabi niya, parang wala sa sarili. Eh, pag parang wala tayo sa sarili, baka bagsak na yung sugar natin. Kasi may ganun eh. Di ba? Nakakita kayo ng mga taong ano, parang lutang na. Yung nalilipasan ng gutom. Kasi alam niyo kung bakit? Bumabagsak yung kanyang sugar sa katawan. Ah? Pag hindi tayo sanay kumain ng wala sa tamang oras, tapos nalilipasan tayo, eh tumidepende ang katawan ng energy sa sugar, especially the brain sa sugar. Eh may mga tao kaya parang wala sa sarili kasi nga, wala nang fuel yung brain mo. Diba? Kasi kulang na. Yeah, ganun ang nangyayari. Yung kawalan ng gana sa pagkain, matamlay, eh karamihan ng mga dahilan nito, kulang sa hemoglobin, kulang sa iron. Kaya nawawalan sila ng ano, nawawalan ng energy, nawawalan ng gana sa pagkain. Ayan, okay? Kaya ang gawin nyo, kinakailangan yung pagkain ng pasyente. Kung sino ba yung pasyente na yan ninyo, bigyan nyo talaga sila ng sapat na pagkain, nasa tamang oras. Ha? Dapat on time. Hindi dapat nalilipasan ng gutom. Sabi nga nung mga lola ko noon, hala kayo, huwag kayong magpapalipas ng dinner. Kasi pag, di ba, mayroong 3 meals a day yan eh. Pag sa umaga, breakfast, lunch, and dinner. Yung mga matatanda, hindi pa pwedeng hindi kakakain dahil madadapil ka daw. Alam niyo ba yon? Yung madadapil. Ha? yung panakot sa mga bata nun eh. Sabi daw, pag natulog ka ng gutom, lilipad yung kaluluwa mo, papasok sa kaldero, baka matakpan ka. Mga panakot ng ating mga lola nun, ano? Pero ang totoo nun, pag hindi ka talaga kumain at humaba yung fast mo, na wala ka naman talagang, hindi ka sanay. May mga tao kasi na kaya nila yun because ginagawa nila yung program. Kumbaga nakakondisyon yung katawan. Pero pag hindi, sanay ka ng regular meal tapos biglang ano, manghihina ka talaga. Kasi kulang na yung fuel ng katawan natin, which is fully dependent on sa kinakain natin sa tamang oras. Ano? Oh, kaya ganun na nangyayari, ha? Mga kaibigan. So, hindi lahat ng panghihina ay dahil lang sa sakit. Pwedeng nutritional deficiency or pwedeng kulang tayo sa sugar. Yeah. Sabi niya, sir, ano po ang lunas sa sakit na polyps? Polyps saan? Sa ovaryo ba? Ayan. So, kung wala pang ano, ito, pwede kong sagutin na lang ito na mag-take tayo ng Santon Plus Gold. Ano? Kasi Santon Plus Gold, magandang pang-balansin ng katawan. Marami na tayong mga ano, user ng product. May iba-iba silang problema, may bukol, may mga polyps, may ano. So they take our Santon Plus Gold tuloy-tuloy. Ano? Ginawa nilang parang nutritional maintenance. At nagugulat sila sa resulta pag nagpapa-check up sila. Kaya kung wala naman kayong iniinom na gamot, standard medication, you can take Santon Plus Gold. Sabayan nyo ng vitamin C, meron tayong Santon Beet C, and pwede din kayo mag-take ng ating premium D3. Marami kasing klase ng polyps eh. May polyps sa bituka, polyps sa gallbladder, polyps sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, no? So, hindi naman kompleto yung sinabi niya. Good PM po. Ano po ang dapat inumin para mapalakas ang baga? 58 years old na po. Thanks po, Ron ng Pampanga. Alam mo, marami ngayon, ha? Sabi ng DOH, na marami ang namamatay ngayon sa mga problema sa baga na hindi naaagapan. Commonly, yung mga pneumonia, di ba? Eh, nagiging dahilan ng maagang kamatayan. Kasi nga, yung mga hindi na a-address agad ng problema sa baga, simpleng ubo, simpleng sipon, lumalala, hindi na gagamot, ano? Eh, pag meron kayong mahinang baga sa, ano, sa alternative medicine, karamihan, ang binibigay namin, yung matataas yung antioxidant. Okay, katulad ng vitamin C ng mga pagkain. O, mga gulay at prutas na mataas ang vitamin C. Maganda ho yan sa ating lungs, ha? Yung ano, yung spicy food, yung medyo maanghang ng mga pagkain. Hindi naman sobrang anghang. Yung ano lang, katulad ng sililabuyo natin, okay yan, ano? Nakapagpapaganda ng paghinga yan. Tapos kung kakain kayo, di ba, parang lumalabas yung mga sipunin nyo, no? Nakakatulong yan kasi meron niyang anti-inflammatory property at nagpapainit din ang katawan, which also help our immune system. Yung mga citrus, mga kalamansi, yan, maganda yan. Kasi pag sinabi mong pampabalakas ng baga, ito yung mga sustansya na literal na nag-energize ng mga cells. Same thing with our other organs of the body, ano? Tapos huwag kayong masyadong magpuyat. Alam niyo ba, may mga cases ngayon ng tuberculosis. Mga bata pa tinatamaan, alam mo, call center agent, tapos nagkaroon ng TB, hindi niya alam. Bakit? Kasi masyadong stress ang katawan, hindi nagpapahinga na maayos, at ang sobrang pagpupuyat, nakakasira din ng baga. May mga ganyan. Ang dami na nagkaroon ng TB, nagkaroon ng pneumonia, bata pa, ang trabaho ay puyatan. Oh, doon nila nakuha yung karamdaman nila, no? Kaya anumang uri ng stress, pwede magpahina ng baga. Kaya kung mahina ng ang baga natin, tapos puyat pa tayo lagi, walang tamang rest, so the body can repair itself. So medyo mahirap, ano? May mga lang tonic din na pwede nating i-take. Sibuyas, maganda sa baga ang sibuyas. Alam nyo ba na ang sibuyas ay mayroong natural phytochemical na quercetin? Iyon yung nagiging dahilan kung bakit umiiyak tayo pag naghihiwa tayo ng sibuyas. At yun din na component na yun, na phytochemical na nagiging dahilan ng pag-iyak natin, ay is nagiging dahilan din kung bakit lumuluwag ang ating paghinga pag kumakain tayo ng hilaw na sibuyas. Ginagawa naming lang tonic yan. So ang ginagawa na ng mga nakakaalam nito, yung isang sibuyas na katamtaman, mga sinlaki ng piso. Ano yun? I-slice mo naman inipis. O kaya kung may adyaran, kaya adyarin mo. Tapos lagyan mo ng kalamansi. Mga apat na kalamansi, pigain mo doon. Then 2 tablespoons of honey. At yun ang iyong iinumin. Ayan. Kung may mga sipon ubo, lagi na lang tayong nagkakaplema. So maganda yun na lung tonic na gawin, na classic home remedy na ginagawa yan. Hindi lang dito sa atin, pati sa US, ano? Sa home remedy. Itinutulo yan sa naturopathic school. Natural na lung tonic yung onion. Pati garlic, pati yung luya. Eh, napakaganda niyan. O, pati yung ano, labanos, yung katas ng labanos, maganda yan na pampalakas ng baga. Kasi ngayon, marami talaga ang humihina ang baga sa dami ho ng, ano, ng reason. Ano, yung hangin natin, polluted, yung stress, nako, name it. Aha, good PM po. Sidang po ito ng Arayat. Paano po ako mag-order ng premium, hindi po B3, ano to, D3, ano. Wala po kasi dito sa Arayat. Ma'am, kung wala dyan sa Shopee, pwede. Sigurado meron sa Shopee. Sa Arayat, Pampanga siguro ito. May mga butika kasi na wala sila, ano. Pero sa Shopee, hanapin nyo lang yung Yes to Health 2011. Nandun, ha? Marami tayong product dun. Aside from premium D3. Magkano po ang isang capsule ng turbo? Bantuling 62 taong gulang. Yun lang. Magkano nga ba itong turbo? Hindi ko po alam. Hindi ako gumagamit ng turbo kasi hindi ko pa naman kailangan. Pero I think nasa more than 50 pesos per capsule yan. Hindi ako nagkakamali. Ano? Tanong na lang po natin. Sa online, meron din makikita sa ating shop. Online store. Yes to Health 2011. Ano? May mga promo sila doon. Good PM, Doc. Pwede ba sabayan? Ayan. May binanggit siyang supplement dito. Ang capsule na Santon Plus Gold. Pwede. Yung iniinom niyong supplement, pwede niyo sabayan ng Santon Plus Gold. Hindi naman mag-aaway-aaway yan. Pare-pareho maganda yan. Okay? Ang clinic ng Yes to Health, paano pagpunta dyan? Taga Cuenca ako. Cuenca, Batangas, ano? Ano, basta makarating ho kayo sa Batangas City, kung sa Central Terminal kayo, sa Batangas City, itanong nyo lang saan yung jeep na pwedeng sakyan, papasok sa bayan na dadaan ho sa Caido. Yan, City Mart Caido. Kasi halos lahat ng pumapasok ng bayan galing sa terminal, dumadaan dyan. Yung opposite direction naman, doon naman sa kabila yung dumadaan, ano? Sa may Teachers Conference Center. Pero, itanong nyo lang. Yan po sa mga, ano dyan, kung saan yung dadaan sa City Mart Caido. Madali lang kung puntahan, ha? Ay, yung ating lugar po dyan sa Batangas City. Tama-tama, nandito tayo ngayong araw, ano? Hanggang mamayang alas 5 pa ho tayo ng hapon. At kung habol pa ho kayo, mas maganda, no? Hanggang ano pa naman tayo? 5 p.m. Ayan. At nako, wala na pala tayong oras, mga katropa. At pansamantala magpapaalam ang inyong lingkod. At tomorrow again ay magkarinigan ho tayo dito sa ating palatuntunan. Ang programang The Secret of Health magbibigay ho sa inyo ng impormasyon sa ating pong pagpapanatiling healthy gamit ang natural na pamamaraan. Sa pangalan po na ating boss na Merito Uy at si Doc Misael Hines, ano, na ngayon nasa Singapore, nag-i-enjoy. Ayan, bats to sila. Napaka-generous ng ating boss kasi bats 1 kami, more than 100 kami, ano, na mga taga-XFM and Yes to Health. And ngayon, bats to again, more than 100 ulit sila. O, diba? Sarap lang mag-enjoy, bumiyahe ng walang gastos, no? Only here in XFM and Yes to Health. Ayan. So ako pong yung Mantikalusugan, Doc Algy Bakla, hanggang sa muli. Nawa po'y pagpalain tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. Magandang hapon. God bless.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM 99.5 now in Mega Manila.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon ang vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit.
5: XFM Davao at Kamatuoran ang Sandigan.
6: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. X
7: mga katropa.

0: Plus Gold.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Taga rito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Danton Plus Gold and Danton Vitamin C.
0: Danton Plus Gold.
3: Ang kape ko, Danton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Danton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Danton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
6: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
6: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa. Santon Plus, herbal soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus, herbal soap.
6: Nanamigin.
8: Santon Plus, herbal soap.
0: Santon Gold, coffee mix.
10: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalap raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Danton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Danton Gold.

0: Cold. Nanay Christy.
1: Yes, sir. Nagabi to sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Danton Plus Gold and Danton Vitamin C.
0: Danton Plus Gold. Ang kape ko, Danton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Danton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Danton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
4: Laging bitin, ibalik ang barsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
6: Oh, yes.
4: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa. Santon Plus, herbal soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus, herbal soap.
4: Nanamigin.
6: Santon Plus, herbal soap.
0: Santon Gold, coffee mix. Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalat raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Danton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Danton Gold Coffee Mix.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apandihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako po si Nick Sangri.

Orasan natin, mga katropa. It is now 3:05. Ayan. Hi naman sa mga katropa natin. Lalinani at aming kita, Aurating. Lakas ng ulan. Char lang. Si Mr. Chase Kuncha. Piling ko lalakas ng ulan. Na late tuloy tayo. Actualmente ko is tantaliti ya na pasunangka. Kaya medyo napalit na very very light. Kita prinsipyo yaman taliti ting senyor. Por eso yaman na yan hulum anay kita. No? Por eso medyo very very late tayo ng kaunti lang naman mga katropa, no? Kasi nga ayaw nating magkasakit, no? Diba? Alam mo naman, wala naman tayong car. Diba? Oo. Ang hirap-hirap naman ang DJ na to. Walang pa-car. But anyway, sa mga katropa natin, ingat-ingat po ha, kasi tamantaliti ya gayot. Ayan, tamira kita, mampredik ya si kita ting kadakad sa puwerte ba, kay ben iskuro gayot, el cielo mga katropa. Por eso ko na kayo sa mga going somewhere today's video. Advice lang kita na bring your payong, bring your raincoat. Oo. Siyas kan sa mga tigo ulan na kamino, manhulum anay ting, onde pa de manhulum. Si onde man sa kere-kere manhulum, si manhulum ba to abohi kanya? Manhulum to abohi kama. Basta wag magpabasa sa ulan ha. And of course, Nolbidel di aton, ascorbic acid, santon vitsi, no? Amungat eso mga katropa para hindi kita impermadayon. Talaga namang nakakatulong para mabus ang ating immune system mga katropa. Ang ascorbic acid, santon vitsi, na mabibili po sa mga parmasya. Itambien na di aton na online Shopee and Lazada, pwedeng bilhin din yan mga katropa, no? Para mandeliver lang kuntigo na kasa, no? Kaya importante ka test ng mga tiyempo, mga katropa, no? Na kita mismo sabi kita, kuida ko nal di aton salud, ha? Sabi kita, kuida di aton health, mga katropa, because it's really important, especially kapag ikaw, sabihin nating breadwinner. Diba? Ikaw yung tagabayad ng bills. Ikaw yung tagabayad ng tuition fee. Ikaw yung taga-bili ng isang sakong bigas. Ikaw yung taga-bili ng ano ba to? Ng mga ulam, ganyan. And other expenses. Sa'yo umaasa lahat habang sila ay nag-e-enjoy. Diba? Kaya naman sa mga dakilang breadwinner natin, always remember to also take care of yourself, ha? Take good care of your health, no? Sa lahat ng ating mga breadwinners dyan, saludo po tayo sa inyong lahat. Na umaro man or umulan, talaga namang hindi susuko. Anda siyempre na trabaho, ting trabaha para na pamilya, kay eto kuntigo ta suporta, eto ta suporta todo. Eto taman provide, no? Por eso, debe tato magital di ato ng ascorbic acid santon vitsi. Kaya, amutamente, ayuda ka nato na. Para hindi kita dayon imperma. Hindi kita dayon tiyan ng mga kunkalor-kunkalor. Hindi tatusi-tusi dayon. Oo. Prangkaso dayon, no? Debe, aura palang man boost yal dito yung immune system, ha? Tali ala ascorbic acid santon vitsi. Oras natin 3:09 mga katropa. Nakakasam nyo pa si Kuya Miko Guapito. Hasta luego kita las 4 ting, ha? Oo. Babawi tayo, babawi tayo. Kasi nga umaambon kanina eh. So yap, paraan eh kita mga katropa. Kasi mahirap na, no? Oo, ayun na. Ito po yan sa programa ating X-Rated na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting.

again. Kaya naman sa mga katropa natin, bien tormento, no? Alam mo, mahirap talaga mga katropa because nasa huli talaga ang pagsisisi. Diba? Never talaga nasa una ang pagsisisi, Ben. Kaya naman na may mga tao talaga na, alam mo yun, yung kapag ka nawala na, diba, yung wala na sa tabi mo, diba, ni Maya Chance, ni Megait, masin ko sa patuas sitting, masin ko may patumanada piedra. Diba, maskin bare pa to entero siyudad de Zamboanga. Hindi agad de contigo, bira. Diba, tiyan yung mga sina mga katropa ha, yung tipong doon mo lang talaga ma-realize yung worth ng isang tao kapag ka nawala na. Diba, doon mo ma-realize yung presence ng tao, be. Doon mo ma-realize kung ano yung impact niya sa'yo, diba, the moment that they're gone. No, kaya...

Ah, doon mo pa sasabihin na parang siguro if only I can bring back the time. Ah? If only I have all the time that I will spend again with you, mga ganyang-ganyang drama mo. 'Di ba? Na nung panahon na marami siyang time para sa iyo, binabaliwala mo lang. 'Di ba? Tapos na ngayon na wala na siya, ngayon na wala na, 'di ba? Ni mekenta atorga contigo, ni mekenta ken tadali contigo la atensyon. Ara pa to si abla, nako. Nasa huli ang pagsisisisisi. Sinasabi ko sa iyo. Ay muna kay Kuis Victor Andes Vlog, sabi niya, "Hi Kuis, maying hapon." Ah, sandalan. Oy, grabe naman siya, no? Mahirap magkasakit, Kuis. Salud amo importante. Tinood yun na, Kuis. Ah, tinood yun na, no? Kaya naman sa mga katropa natin, especially kapag ikaw yung breadwinner ng family, no? Na minsan talaga mga katropa, tasi katuyawat el kosa kita tapwading kontra na trabaho. Ano gayot olbidal di atun, salud, no? Cuidag at kunese. Especially ang sina Chempo, bien usol mga trangkaso, cuidag gayot, no? Talila ascorbic acid, santun vitsi. Hi, Dean, kay Madeharon, salo katropa Miko Guapito. Ah, good afternoon. Hi po, ha? Isang malaking good afternoon sa Buangga City. Again po, it's 3:15. And of course, sana kayos mga noy pato makape, mga katropa. Naku, yan sinasabi ko sa inyo, ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Available na available po yan sa mga parmasya sa Buangga City, no? Siya to taman problema kung nal dito yung blood pressure aliting, pirmi ka tresyo ka tasubes dito blood pressure. Alam mo ba, dalawa na friends ko nang uminom ng Santon Plus Coffee Mix. As in, legit talaga. Pumunta sila ng hospital, mga katropa, kay sinagan ni Manda, check up and everything. So, mataas nga yung kanilang blood pressure talaga. Naka-birth second ya, toma sila Santon Plus Coffee Mix. Yan, chat kat kumigo mismo, luno mio friend niya, Blacatele. Yes, pantadol, doctor, porke daw mababa na ang kanyang mga, ano, this you high blood thing. Ha? Naka-birth accord na ele, one box set atoma, el Santon Plus Coffee Mix. Yun ang talagang iniinom niya at wala ng iba, no? So yun, no, masal mga, kusa sa'yo, mga testimonya gayo, ito ka legit gayo, no? From my friends na talaga yan, mga katropa, ha? Na legit talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya naman, kung hindi mo pa nasubukan yung mga katropa, hindi mo talaga may feel na para ka lang talaga uminom ng normal na kape, pero mas pinasarap pa talaga, no? As in, yummy, parang siya may ako. Grabe yung paka-yummy. Dito po ay may mangustin, mga katropa, cheta man sa soya na nakakabusog. Itambian LD atun malunggay, no? Na imagine mo naman yan ang content ng Santon Plus Coffee Mix, diba? Talagang malaking tulong sa ating health. Give up my life, my heart, my own. And I would give anything I own. Ulan niya. Tse. Oy ha, kaya naman sa mga katropa natin, kung ikaw ngayon gina-take for granted mo lang siya, better think twice, mga katropa. Don't wait for the time kung saan hahanapin mo na siya, kasi doon mo lang na-realize yung pagiging valuable niya sa iyo. Na. Packing tape ka, ha? Kaya patutariali sa mga katropa, kilay de importante li kuntigo bin manadali contribution dito yung bida. Diba ara kay ni mayali mga katropa, alipatuya pensa kayo, ay bin tormento mga limi bida no yung mayali. Diba? Na bueno man tamin. Don't wait for that moment kung saan mga katropa magsisisi ka sa time na sana if you only have the time na you can make it up, no, para mabawi siya, no? Kaya habang naandyan siya sa'yo, mga katropa, no, ipalikuntigo di hatya na pa to siyempre chance. Kasi eto man, dito ko nilipirmitang kital-kital, dito ko nilipirmita man, hello, mga katropa, na sinasabi ko sa iyo, baguhin mo na yan. Oras na natin, it's 3:18 at nakakasam nyo pa rin sa inyo mga radyo Miko Guapito, agilang na 99.5 XFM sa Buanga. Exciting.

Orasan natin, 3:27. Hatid po sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Itambian al diaton, ascorbic acid Santon VC to boost your immune system. Grabe rin mga katropa, no, yung pain, you know, when losing someone that you know na hindi nababalik pa, no? Kaya naman, sobrang precious talaga ng buhay natin dito sa mundo. Kaya naman, you know, dapat i-treasure talaga natin yung mga moments, no, with the person that we love. Because sometimes, mga katropa, when the candle will you know, finally over yung buhay natin, no? Ali kita man realize, mga katropa, na alam mo yun, yung may mga bagay na kung sana you just spend more time with that person. Diba? Because iba kasi yung busy lang siya, nag-abroad lang siya. Diba? Kasi at least alam mong babalik, no? Kasi yung kinuha na siya ng pong may kapal. Diba? Wala nang balikan yon. Kaya naman sa mga katropa natin, it's a big reminder to everybody that we should always treasure the moment that we have. Kapag may time ka, spend it more sa mga, ano mo, sa family mo, diba, sa parents mo, sa taong minamahal mo, sa anak mo, diba, spend more time, no? Because, you know, sobrang bilis ng panahon, sobrang dali lang po talaga ng panahon, ang bilis ng ikot ng mundo sa panahon ngayon, mga katropa. Even time itself is so fast, no? Na tayo mismo nasyashock na lang, hala, takya mga likita na kuan, lampas sa kita na medya del año, di ba, na para bang kahapon lang yung January. Di ba? So sobrang bilis po talaga ng panahon. And as we grow old, always remember, no? Especially when we still have our parents, no? As you grow old, mga katropa, you should also think that your parents are getting older too. Di ba? Kung medyo mas ano ba to, medyo mas matanda sa iyo yung partner mo, 'di ba, medyo nakakalaman yung edad niya sa iyo, 'di ba, tapos as you grow old, 'di ba, also think na yung partner ko is getting older too, and we are also getting older too, no? Kaya naman, when you have time for your family, 'di ba, may time ka pa para sa magulang mo, sa anak mo, 'di ba, spend it more time with them, mga katropa, because time is really precious and memory is the best gift na pwede nating dalhin, no, na pwede mong i-create at dalhin, mga katropa, para sa pamilya mo, 'di ba, you know, the memories, the good memories that you have, no? Oo, kasi tiyempre, mga katropa, no, must spend, you know, it's okay to spend time with your friends, 'di ba? Pero sobra naman sa mga katropa na parang halos lahat na lang ng oras mo nasa kaibigan mo. 'Di ba? Halos lahat na lang oras mo is nasa ano ba 'to? Nasa ibang mga bagay-bagay na ginagawa mo sa life mo. 'Di ba? And hindi mo namamalayan na habang you spend more time with them, 'di ba? You're lacking time with your parents, with your family. Umuwi ka na lang ng isang araw, mga katropa, na realize mo na ang tanda na pala ng magulang ko. 'Di ba? Ang tanda na pala ng kapatid ko. 'Di ba? Doon mo realize na you haven't spent more time with your family. 'Di ba? Kasi mas pinili mo mag-spend time sa mga friends mo or sa mga taong nakapaligid sa iyo. Well, it's okay, no? But also make it balance, mga katropa, no? Because these people, 'di ba, yung mga taong nakakasama mo, 'di ba, they're not there forever. Always remember that, no? Kahit sabihin mo na may mga BFF ka, ganyan, always remember na what, hindi sila na andyan sa'yo forever. Because, you know, as time goes by, they will too have their own life. Diba? I-challenge na dila own bida ting. Na legal tempo, hindi nila pwede man spend time kung tiyo kay busy at tamale some other stuff, no? That's why, always spend more time with your family, no? As much as possible. Time is really important. Always remember that, na? Oo, kaya naman, be thankful, be grateful that you still have, you know, your parents with you. You still have your lolos and lolas with you. Oo, you still have your, ano ba to? You still have your partners with you. You still have your kids with you, your brothers and sisters with you. Be thankful if you're that person na andyan pa lahat sa'yo. Kompleto pa, mga katropa. Ha? Huwag kang tumaka sa bahay. Nagre-reklamo ka na maingay yung bahay mo. Diba? Because ang dami niyo sa bahay, be thankful na maingay ang bahay niyo. Because believe it or not, darating yung time, mga katropa, na mamimiss mo yung mga ingay na yan.
Totoo. Bakit ako naiiyak, no? Oo, totoo yan, mga katropa. No, be thankful. Oo, kasi diba, tiyan ba sa reklamo? Ito, alboroto ka, di mong kas, alboroto. Kanso, no, kiri man stay in the house because it's very maingay, ganyan-ganyan. Ha? Dapat masaya ka, dapat thankful ka kasi naririnig mo pa yung mga boses nila. No? Oo, because there will come a time as you grow old, as you know, time goes by, as they will too have their own lives, mga katropa. Lumalaki yung lahat, no? Doon mo mamimiss yung mga ingay sa bahay, be. Mamimiss mo talaga yan, na? Kaya be thankful, be grateful. Numais ka pa si Alboroto Alcasa, no? But cherish the moments, di ba? Capture the moments, mga katropa, no? Because darating yung oras na mamimiss mo yung mga ingay na yan. Mamimiss mo yung mga boses na nagbibigay ng ingay sa bahay nyo, no? Oh, wala lang. Sakit yung song. How am I supposed to live without you? Diba kasi lahat talaga tayo, mga katropa, we have our greatest fears in life, no? Especially, you know, losing the person that we love, no? Kahit ako man din, siguro yan talaga greatest fear ko, mga katropa. Losing the person that I truly love the most, no? Kaya ayun, also mga katropa, no, nablakita pag binibigyan ng pagkakataon, 'di ba, na marami kang oras, no, ang swerte-swerte mo. Kasi may mga tao talaga, mga katropa, that they have to leave, 'di ba? They have to go to abroad, they have to go to other places, no, para buska la bida, para cheneko sa pwede, dale para come, ganyan, para pagal mga bills and all, 'di ba? So, ang swerte-swerte mo kapag ikaw yung tao na parang mas marami ka pang time na pwedeng spend sa bahay. That you don't have to leave, di ba? You don't have to go somewhere else para makasurvive, no? Kaya be grateful. Maayong buntag, katropang Miko. Hi po, Ma'am Agnes Tingua. Maying buntag. Kaya naman sa mga katropa natin, no? Kasi tiyanig at ang sina, eh, no? Kaya sinasabi ko talaga, kapag ka day off nyo, di ba, sa work off nyo, wala kayong work, spend more time with your family. Totoo yan. Because, you know, wala tayong choice. Kailangan nating magtrabaho, di ba? Kailangan nating maghanap ng pera, di ba, para sa pamilya natin. Kaya naman, kapag ka may off kayo, or meron kayong vacation leave, take those leave. Spend it with your family. Liberasan si Ting. Sinasabi ko sa inyo, no? Kung may mga privileges man na ganyan na ino-offer sa inyo yung company, diba, take the leave and then you go with your family. Diba, bring them with you. Diba, kapag day off naman, spend it with them. Diba, kasi kwanto dia, sina gobyerno to, 5 dia, sina private to, 6 dia. Imagine mo, 6 days ka wala sa bahay, 5 days ka wala sa bahay. Diba? And then you only have 1 day or 2 days to spend time with them. Hindi pa ka tuman spend. Man party part. Okay naman sa man party part. You know, I'm not against about yung mga life balance natin. But of course, mga katropa, again, no, you cannot buy time. Yan talagang parating yung iisipin, ha? That's the only thing na hindi mo pwedeng bilhin, yung kahapon, yung ano, yung precious time, hindi mo pwedeng bilhin yan. 'Di ba? Yan ang luxury na pwede mong ibigay sa pamilya mo, yung oras mo, no? So spend it more time with them, mga katropa, no? Because you know, as we grow old, as you know, life will take its place, life will make its own decision. At least masasabi mo na ang dami mong oras na i-spend sa kanila at masaya ka, kontento ka. Rather than andun ka at the end of the day na parang magsisisi kayo, only I have the time, I should have spent it with them. If only I have the time, siguro I should said I love you more with them. Diba? Siguro I should said na mahal ko sila araw-araw, that I appreciate them, diba? Always remember, mga katropa, if kaya mo magsabi ng I love you sa magulang mo everyday, sabihin mo yan, be. And always compliment your parents, your partner. Compliment them, di ba? Kasi you know, sometimes yun yung kailangan natin, eh. Di ba, kahit ikaw man din, di ba? If somebody complimented you, di ba nagiging happy ka? Di ba? Kasi iba talaga yung mga kind words na kukuha natin sa mga tao. Kaya always compliment them, ha? Liberasan siya, mga katropa, ha? Because at the end of the day, yung mga kind words na sinasabi nila sa mga tao minamahal natin, ito yung mga nagpapaboost ng kanilang life, that you know, they should continue their life. Oo. Diba? Give them the reason to live. Ito yan. Meron kasi yung napanood ko na movie, be. Sobrang nakakaiyak. Yung... Hindi yung Seven Sundays.
Family Matters. Yun, ha? Panoorin nyo yun, mga katropa. Sobrang ganda yung movie na yun. IL Family Matters. Always madilim dito sa abong-abong. Yes po. Actually, hindi na natin yaman taliti. Pero so, medyo napalit dan very late si Miko Guapito sa program. Kay yaman hulum-hulum pa iyo kay taman taliti. E nante, alipate na pasunangka. No? Shout out na pasunangka. Always at kita ali iskuro, no? El tiempo na pasunangka. Spandidakal diya gani. Taman ulan-ulan na pasunangka. Kabaligas ng tamare. Bing kaliente sol. Ha? Ganyan talaga parati yung weather sa atin dyan, no? Oo. But anyways, let's thank God for the rain. Ganun na lang, no? Going back to that movie na napanood ko yung Seven Sundays, grabe yun mga katropa. So, Seven Sundays, yung Family Matters. Sobrang saya ng movie na yun at saka ang daming mga realizations. No, na habang tumatanda yung kanilang magulang, pinagpapasapasahan ng mga Junakis, be. Diba na para bang walang gustong mag-alaga or gusto mo mang alagaan pero hindi mo naman binabantayan. So, yung legal time na parang Chenea Disgracia LDE la Tata, something like that, no? And then, yung hospital. Then, okay naman lahat, walang problema. Pero, taman down na disyu health, ganyan. Ang sinabi lang talaga ng doktor sa kanila, give him the reason to live. Minsan, yun lang talagang kailangan ng mga tao, be. Diba? Oo. Give him the reason to live, no? Na may rason pa akong mabuhay because I have, you know, may gusto ko pang makita to, gusto ko pang ma-experience to. Kasi minsan mga katropa, kapag wala ka nang pinapakita sa mga tao minamahal mo, minsan sila mismong sumusuko na para hindi na lang nyo, nukere man nyo kasi doon nukere man sila kumigo. Totoo yan, be. Diba? Kaya always give the reason, give them the reason to live. Diba kahit wala silang nararamdaman, pero tamirato taman down aldila health, kahit wala silang mga sakit. Because sometimes, parang sila mismo gusto nang sumuko. Kasi ano pa bang rason ko para mabuhay? Diba ko sa papa din may rason para bibiyakin ang mundo? Diba? Si Ondel di mio anak, kumigo, no kere man kumigo resibi. Ay, sa pando sos buenos, hindi todo, pero chene ansina. Ha? Kung makapagsigaw-sigawan mo lang nanay mo, tatay mo, si pagrita-grita to ali na parabang. Oo. No? So, minsan, mga katropa, mo sa reason, ha? Por eso, chene best, no? There are some lolos and lolas, there are some parents na parang, they just want to end na lang kasi parang wala nang rason, no? Kaya naman nakakalungkot na kaya ang daming realization yung movie na yon, na Family Matters. Sobrang ganda yon mga katropa. You should watch it, no? So always give them the reason to live, that life is beautiful and they still need to fight more because they still need to see this, they still need to experience this together with your family, ganon, no? Hay nako. Oras natin mga katropa, it's 3:40 and of course nakakasama nyo pa rin sa inyo mga radyo Kuya Miko Guapito sa programang X-Rated. Aki lang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line up nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker ko kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

Char. Oras na natin, mga katropa. It is now 4:03. Ayan, and of course, ni Magita Oratin. Ako, maraming salamat po. Ako nag-kelyos yaman, hunto-hunto ka na ito. Oh! Ayan! Yaman, hunto ka na ito na programa, mga katropa. LX Rated. Ayan, ako, maraming thank you, ha? And of course, just keep on tuning in. For more of your favorite mga music, mamplay kita si Aki na to sa paborito na radio station LXFM Zamboanga. Mamaya naman makakasama nyo si DJ Bingo sa Potahe del Noche, mga katropa. Maraming salamat. I'll see you again tomorrow, same time, same show, 1 to 3 p.m. mga katropa, sa programang X-Rated. Ito lang po yan sa 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab.

0: busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, lain na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhum Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
3: Santhum Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain.
6: Fast and safe.
4: Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.

0: Mega Nationwide.
1: Yes, to help.
2: Sultan Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sultan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultan Plus Gold and Sultan Vitamin C.
2: Sultan Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: find that someone like you sa Tagalog pa. Sige lang, makakahanap din ako ng katulad mo. Na Chavacano pa, ay senyor, pwede lang yung busca igual contigo. Ay nako, yan yung madalas na sinasabi talaga natin. Every time na iniiwan, naiiwan, nawawalan tayo ng mga taong minahal natin before, diba? Lagi natin sinasabi, never mind, kasi hoda, bahala na, makakahanap din ako ng tulad mo, diba? Pero para sa akin talaga, kung ako lang talaga si Adele, tas ganyan kaganda boses ko, ang sasabihin ko talaga, hindi yung never mind, I'll find someone like you. Never find, I'll find better someone better than you. Ganon dapat, diba? I'll find someone better than you dapat. Kasi alam mo, kaya naman hindi kayo nag-workout. Bakit? Kasi hindi talaga kayo para sa isa't isa. At yung like him, yung like you na yan, hindi dapat for you, di ba? Kaya naman hindi lahat ng never find, never mind, I'll find someone like you applicable sa lahat, di ba? Kasi madaming relasyon, madaming pagkakataon at madaming connection yung hindi nag-work out. Kasi hindi talaga kayo, ano tawag dyan, compatible sa isa't isa. Yun lang. Okay. But anyways, mga katropa, kung ganyan ang nararamdaman mo ngayong Monday evening, yung tipong mapapa, never mind, I'll find someone like you ka na lang. Nako katropa ha, masasabi ko lang, it's okay, di ba? Yan kasi sabi sa'yo, breakan mo na agad-agad, ikaw pang na-breakan. Tingnan mo, mas duwele, diba? Mas masakit. Kaya naman sa mga katropa natin dyan, if you have the same thoughts, the same feelings, the same phrases and questions, naku, dumambay na po tayo dito sa programang Potaje de la Noche. Makakasama niyo ako hanggang mamayang alas 10, mga katropa. Kaya naman, ikaw na nakikinig sa Facebook, sa TikTok natin, magandang gabi sa inyong lahat. Oo. Dumating na ba kayo sa punto na pa never mind, I'll find someone like you na ba kayo, di ba? Yung parang, ay nako talaga, bakit kaya ganon? Di ba? Papa, never mind, I'll find someone like you ka. Ang ganda nung ganun, no? Yung parang tipo na, anong klaseng tao ka? Ako yung never mind, I'll find someone like you. O, di ba? Sino ka dyan? Kaya naman, ikaw katropang nakikinig. Hello, hello po muna sa mga katropa natin na nakikinig sa kanilang radyo, nakikinig sa kanilang mga cellphones. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello po kay Rayo, kay 1968. Yes po, nagtatanong kung may tats tayo. Meron po tayong tats. Oh. Tats barbecue charin. Hello po kay Chinkwailo. Hindi ko alam ang ano, ang pangalan mo. Name drop. Kaya naman kung may mga katanungan kayo, may Q&A tayo ngayon katropa ha. Question and answer portion with DJ Bingo. Kahit anong tanong pa yan, sasagutin ko. Real talk, kalokohan, tungkol sa pag-ibig, sa utang, ayon, pamilya, maskin kosa, kahit ano. Sasagutin natin lahat ng yan. Okay? Kaya naman pwede tayong tumawag ha sa mga nanonood dyan. Pwede tayong mag-call, okay? Pwede kayong tumawag sa 0929-535-5092. O travis mga katropa, pwede tayong tumawag sa 0929-535-5092. Okay naman, simulan na natin ang katanungan ngayong gabi. Our Q&A, our question and answer portion this night. Heto na naman tayo. Madam, Q&A again? Oo nga, ki-Q&A na nga. Ito coming from Puting Smash. Lods, pumapatol ka po ba sa 15 years old na katulad ko? Pumapatol naman ako. Pumapatol ako. O, nakikipag-chat naman ako. Ayoy! Sa pangangaralan kita, anti mo na ako. Pumapatol talaga ako ng bata. Literal, pumapatol ako. Ano, sampulan. Mga-away pala ng bata. O, ibang patol pala. O, bad yan ha. Menor de edad ka pa. Humanap ka ng masikip din. Anong friend? Ito coming from hindi ko alam pangalan, hindi ko mabasa ng maayos. Madam, is cheating always a choice or can it happen because of circumstances? Uy, it is a nice question. Wow, may pa-nice question. Pero seryoso ha, is cheating always a choice or can it happen because of circumstances? I really believe that cheating is always a choice, okay? Kasi alam mo baka tropa, sa'yo na nagtanong yan, di ba? Hindi ko mabasa kasi in-check ka.
1: Ayoy!
0: Every one of us is capable of infidelity. Ibig sabihin, lahat po tayo may puwersa o may, ano tawag dyan, kayang magloko. It is just a matter of choice kung magloloko tayo. Lahat tayo pwedeng magloko, Diyos ko, oo.
1: Ayoy!
0: Alam mo, ikaw lang, feeling special.
1: Ayoy!
0: Sadyang hindi lang talaga nagloloko yung mga matitino. Kasi alam nila kung ano yung mawawala. Alam nila anong ang tama at sa mali. Oh, yun. Kaya naman yung may mga nagsasabi, hindi ko lang kasi napigilan bugso ng damdamin ko. Eh that time nung nakakita ko ng mas gwapo sa'yo, ba't napigilan ko ang bugso ng damdamin ko?
1: Ayoy!
0: Diba? You know, yung mga ganyang mga rason na hindi ko lang na ano kasi na-temp lang ako, ang ganda kasi niya, di ba? You don't know na yung partner mo, ang dami niyang taong nakakasalamuha, nakakausap, nakikita, na better than you. Pero hindi niya ginawa yung ginawa mo. So basically, hindi kayo parehong mabuti.

all. Bless ka kay tita. Bless. O, di ba? Mag-bless. So, handa na natin. Ha? Papatul pa sa ano? Papatul pa ba tayo sa 50? Hello po kay Michael Cabrera. Hello po kay Alone, kay Vicey, kay Jam. Sa inyong lahat. Kung may question po tayo, you can ask anything. Kanina regarding sa cheating mga katropa, no, sometimes hindi talaga natin maiiwasan talaga na may mga circumstances talaga na alam mo yon, parang itatest ka talaga ng panahon, itatest ka talaga ng tadhana. But I really believe talaga mga katropa, kung talagang dedicated ka sa isang tao, you will never cheat. Totoo talaga yan. O, kahit ano pang sabihin mo, kahit sino pang sumandal sa'yo, pumatong sa'yo, kahit sinong minayupak pa yan. O, hindi mo talagang ano, hindi mo talaga papatulan. Kasi nga, alam mo kung anong mararamdaman mo kung sa'yo din ginawa yun, diba? Kaya naman, always yan gagawin. Kapag gusto ninyong magloko, gusto ninyong may gawing masama, diba? Always remember, kung sa'yo ba gagawin yun, matutuwa ka ba? Ganun lang yan. Ganun yung mga, alam mo, ganun yung sinasabi ko sa mga partners ko dati. If ever nagloko ka sa akin, hindi mo na ako magpapakita. Magloloko din ako. Tapos mag-meet tayo, pagkatapos ko magloko, kung kaya mo kong tanggapin, tatanggapin din kita. Ganun lang kadali. Kayang tanggapin, bakit kita tatanggapin? Bakit mo hihingiin ang forgiveness ko, di ba? Ba't gusto mong tanggapin pa kita kung ikaw mismo, hindi mo ko kayang tanggapin? Hindi ko kayang tanggapin. April boy yarn. Pero ganon, ganon siya. Ganon. Di ba? Kaya kailangan... kailangan talaga, you should always set the right mindset sa kukote mo. Lisod po, asan naman? Gano'n lang talaga dapat. Maayos talaga dapat yung pananaw mo talaga. And if hindi ka pa naman ready, gusto mo pang tumikim ng mga ibang potahe, huwag ka muna magrelasyon. Gano'n lang naman kasimple. Kung gusto mo makatikim ng ibang potahe, ayaw mo ng puro adobo. Edi huwag kang mag-single. Oo. Huwag ka nga. Huwag mag-single. Huwag mag-taken. Diba, M? Tama yun, ma'am. O, diba, MJ? Tama. Diba? Sa mga partners ko dati. Anong masama sa mga partners ko dati? Anyway, so mga katropa ha, it's 9:21 in the evening. May mga katanungan pa po tayo, pwede po tayong tumawag o mag-text sa 0929-535-5092 o trabes mga katropa ha, 0929-535-5092. At sa mga katropa naman natin dyan, live na live po tayo via Facebook Live, isearch nyo lamang po ang 99.5 XFM Zamboanga sa inyong mga Facebook accounts. Once again, live po tayo sa ating Facebook page. 0929 tuloy Facebook page. 99.5 XFM Zamboanga. Good evening po muna kay Agnes Tingua. Mayong gabi, ikatropang DJ Bingo. Madam, which hurts more? Emotional cheating or physical cheating? Parang mahirap niya. Diyan ako mahirap. Ano yung mas masakit? For me siguro yung... Ang hirap. Oo. Siguro for me, emotional cheating. Oo. For me lang ha. Emotional. Hindi na ako. Walang why. Hindi na ako mag-e-explain. Para sa akin, emotional cheating talaga. Para sa akin, personally lang yun ha. Hindi ko naman ina-apply sa inyo. Kasi naniniwala talaga ako, yung tawag ng laman, hindi siya normal ha, na mag-cheat ka talaga. Hindi ko yan sinasabi. Tinatanong mo kasi kung anong mas masakit. So, emotional cheating kasi, kumbaga, may feelings na involved sa pag-cheat. Kumbaga, ginawa niya yun dahil gusto niya, nakikita niyang special ang isang tao. Not unlike sa physical cheating, ginawa niya yun kasi nga, kailangan lang makaraos. Hindi ko din mag-gets. Siyempre, masakit din yun. Bakit mo kailangan makaraos? Hindi ka man nakaraos sa akin? Ewan ko! Parehong masakit, oo. At parehong unexcusable, di ba? Yan yung gusto ko, mahirapan ka. Parang quiz lang, eh. Grabe ka talaga sa akin. Pinapahirapan mo ako.

0: Hello po muna kay Bert Camelo. Hello po sa mga katropa natin dyan. Oh, yun lang sagot ko. Medyo ano tayo, medyo bulaw el o utok di niyo. Naman hindi ko siya masagot ng lubos-lubusan. Oo. Muna kay Chudigs, kay JJ at sa mga katropa natin na nanonood. Magandang magandang gabi po sila. If may mga katanungan po tayo, pwede po tayong tumawag or mag-text 0929-535-5092 or pwede din po tayong mag-comment sa ating Facebook Live. I-search lamang po ang 99.5 XFM Zamboanga and pwede din tayo mag-comment sa ating TikTok Live. I-search lamang po JUZYDs. Ito ng Lodi ko. Hello, Dana. Ano ka, Dana? Pero if your partner cheated but genuinely became a different person, would you stay? Alam mo yung ang sinasabi. Okay, sige. Hypothetically, kung ganun man ang nangyari, nagbago siya, pwedeng-pwede. As in, pwede naman. Hindi naman tayo si Lord, di ba? Hindi naman tayo perfect, pero hindi magbigay ng second chance. Pero, alam mo, madalas, hindi kasi nangyayari talaga yan. Sorry ha, lalong-lalo na sa mga nag-cheat. Madalas sila pa yung nanggagaslight, sila pa yung nang mamanipulate, di ba? Binigyan na nga ng second chance, binigyan na nga ng ganito. Tapos, one month pa lang nangyari ang cheating, tapos naalala mo yung pagloloko, parang wala ka ng karapatan dapat maalala at masaktan.
1: Ayun!
0: Ganun kasi yan, once you give another chance to someone, parang binigyan mo na lang talaga sila ng karapatan saktan ka ulit, o lokohin ka ulit. Totoo naman, may nagbabago talaga kapag binibigyan ng tsansa. Pero mas totoo, yung kapag binigyan mo ng tsansa, eh, maglalala lang talaga. Alam mo, magiging kumpiyansa, magkakaroon ng tatak sa utak niya na kaya ko lang naman siyang makuha. Again, kahit ano pang gawin ko, di ba? Kasi for me, cheating is the ultimate sin sa isang relasyon. Girlfriend, boyfriend, di ba? Siguro yun ang pinaka malalang pwedeng mangyari. So, mag-jowa, naiinis na ako. What makes you glow po, DJ Juicy? Hoy, maka-DJ Juicy ka sa kabilang station yan. Ano po, filter lang po. Mga nasa 30% smoothness. Papaglow siya. Mga 30-40 lang. Huwag mong i-60. Kasi parang wala ka na. Para ka ng mannequin kung gano'n. No? Mga 30-40 lang po.
1: Ayun
0: po yung glow po. Yun yung pang papaglow po. Based ba yan sa personal... Hello po kay Prince Mark Joshua. Based ba yan sa personal experience mo, madam? Yes! So, kung alam nyo lang, ganun ako katanga dati. Kakaloka yung katangahan ko nung mga teenager days ko. Grabe yun. Alam mo yun, mahal kita at kaya kitang ganun. Ganung level si DJ B. Kay Batots. Grabe yung mga pangalan yan. Anyway, sa aking pagbabalik mga katropa, magbabalik po si DJ Bingo ngayong saglit. Kaya naman dyan ka lamang. Dito lamang yan sa programang Potaje del Noche.
2: Potaje del Noche. Potaje del Noche.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy,
4: babe! Kisi! Ibalik ang bakasi, ibalik ang alam ng pagmamahalan.
0: Uy! Naalala ko, kinuha talaga ng friend ko.
4: At lavawaska, mga natural herbs.
0: Kinuha ko niya ni Dana ng friend ko kasi nga anti-ano talaga siya ng ex ko. Parang ayaw niya talaga sa ex ko. Kasi ba naman kakagusto? Grabe, pangit ang ugali. Anyway.

0: Vitamin Plus, Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus, Herbal Soap.
2: Yan na, Miggy!
0: Santon Plus, Herbal Soap.
3: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santon Gold Coffee Mix.

0: nationwide.
1: Yes, to help.
2: Southampton Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Southampton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Southampton Plus Gold and Southampton Vitamin C.
2: Southampton Plus Gold.
5: Ang kape ko, Southampton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southampton, soya at palunggay. Sarap araw-arawin. Southampton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus. Softgel Capsule. Magvision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
10: Oh, babe. Miss na kita.
6: Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
11: Southampton Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Southampton Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
11: Southampton Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin.
11: Southampton Plus Herbal Soap.
13: Mga katupa, exciting!
2: Southampton Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalap raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Southampton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Southampton Gold Coffee Mix.